ɛdɛna wo nam mu a ayɛ sɛ wɔne da soɔ nyinaa sa sɔre sɔre sɔre sɔre yɛnkɔ awurade anim yɛkɔ kɔmpaeɛ.

0: amame amen
1: amen o
0: pacho ena no pay mi di dance ama onyame
1: odi di sai
0: pacho te na fia
1: fia dia e
0: fia
1: josephine fia
0: josephine pacho
1: okay dia na nyame ya en
0: ka pacho me yare
1: wo yare
0: pacho me yare
1: eya wa wo dia we wo fia
0: e wo moje mo yade e
1: me
0: sisi ba na wo chimi enu na aba ebe tu sa besa boso mi ensa say asembeni ene ho me call spirit me call ene ma me kwetwa asan ene ehwe hwe bi mo say bia na menyam because si shi nim e moje tua na etu me ene ho doctor ka che me say me nkwa nka ase doctor penyin wo ho no me nkwa no kwoshu ma wudi wo hu ya rekura ye de ha me ene me kwa nka ase ti me kwa nka ase no moje tua na etu me ti kwa me kwoku doctor doctor me pa cho me kwa peja me kwa peja ya hwehwe me yefu mo dia to na eto me ene o se kwene kwa cha stand doctor makwa kwa cha ene o se kwa da me kwa show me kwa da ho no na me wura me hu nyina ene o dia fidi e share mas to di share mas no be e fibro na ye de ayo agba to awudi e
1: fibro
0: ah nche isi ye
1: ji sama jesus kon sama yesu oh kon sama ni sa obi amon sama wade na cha se o se me ba na o fri eye apeja
0: abo
1: ankaase eti ankaase fo ana ka chere o se wanya
0: five
1: broad ana de na si enta mu
0: enti me ko ana o se ayi se wo ba emiyeji e ma enti be chia 30 million si eh na 30 million ko fa ne hene fa ana e fa mi be hwe ti be hwe ma me ko to adu na me na mo ye afi mo je na etumi na afi na ejai e ba bu su mi enu ni mo da ni mabie afi ko mi husa de na ka mi yams a abi de se ba be ku ni o mo je na twa de me da me na age pu ni ogugu ogugu ogugu sams e a de ana e fa me ba asore wa ha se ti me ba ye me ka chere sofo se sofo se ni se le sofo se ko tan ka bra na mi fa nya kwa chenye de ma na
1: mi ya ka ka ko ta
0: ah so for
1: ka ka
0: na me ko twa anka
1: ko
0: twa anka ba na so for di anka to di anka no obo so mpa ye ma me ene o se je ne ko nom o ba nom ba kwa no pa ba ko awi anwi ne wa nom de so for so ka so na ni e chiri ene kwa me yesa ata ka ko gu mi ye mu a afi mi je ma se se ka bi twa mi je
1: bon sa ma nya me bon sa ma nya me bon sa o bon sa bon sa bon sa ba anka o
0: ya ma se se ka e fi cha me ya m se na de ade e wuru bi en
1: from Apeja to Ankaase ama doctor say when you find Bronto yama waduro afew menses no asinzi e mabio na afew no atese de yebobo e wo yem na body for no body for antimi anka bibi ankyere o ose koto anka obi anka
2: anka
1: anka no mansomo make asam keke ana mi sibi ba kwa no pa nadi ba kwa wiya nadi ba kwa dia dai o mi no nya dio mi so ni ba kwa dia ai no ni ba kwa dia ai no ni ba kwa dia ai
0: mre
1: o ko dia nka no a
0: mi mo je na be
1: e mo da na e ba no se yi tse se
0: e ya ke sa ke si a e ji na be pampers e bo me se si a na aye ma e ba se pipe enya sam ketwa
1: nasi ba wo no a
0: ko si a
1: ko ka se tiye ni e na yemu no ana won kunkunu na akwantre so ama e anane o umu osam kesi e mewa e chori a o tun kesi go nyame o ofia ya o ka bi o kesi nyame o ofia ya
0: no ofia ya
1: ka bi o kesi nyame o ofia ya
0: no ofia ya
1: aha ma me to aso
0: e fia da no ana me se na be ka kire so fo se adira ye da de na ba ɛsi medwura pɛpɛpɛpɛpɛ mɛbiama no sɛfo sɛ kwa nyame ayɛ awie maaka sɛ
1: bɔnsɛm kɛseɛ ma jesus
0: ɛsɛ meka kyɛ me kunu sɛ me kunu nyankopɔn de sɔfo ɛyɛ adwuma paa
2: ɛɛmɛkakyɛ
0: ne sɛ adeɛ no aba mekɔɛpa me sɛ menkɔ nyame ayɛ awie nti sɛ sɛ deɛ ɛpa meyɛm no nyinaa ne
1: nyinaɛsɛ deɛyɛ wo yɛfo no deɛyɛ wo sisi deɛyɛ bukurubukuru deɛ kekra kekra kasɛ ne nyinaayera ɛti deɛ na aka kyerɛ wurade
0: Yamin
1: Yokes, Yamin Pau, Jesus. Also, some two are dancing at the mouth. Oh, Miss Summer, two are dancing at the mouth. Oh, yes, you please, dear mom. Amen. Mammy Bodhi, who did
3: you?
1: Number is 0244413106. 0244413106. Ano pay a yare sa. Obi bi yare, obi bi a we yare. Whom ni wonam any yare yadi bi o diachini bia. And ne if ya dano pay ye ye empire bo any asore. Ebade mama bompegu ensuo so me cheni free. Beba chenti a dance big se siya. Ye tia dance fre number ne bra. 0244413106. Ye tia mra. Mini aba fefefe ebi wa nyame ehye ni pa bia sofo dan kwa na otime nken mini aba fefefe ebi wa nyame aye bibi ama no na adanse wo bi di no e ya adanse ya etiase isanse mini aba wo bi ni mo no ena de eto no so bi ehuni ena de nyame aya ma no so so no obi aso so edi hu adanse Bring up within the Sabodin.
4: Frame Caro, dear Bia, the Frame, Mama Caro.
1: Mama Caro. Now, Mama Caro, me bacho ye dini.
4: Me
1: ever. Oh, yeah, away. Me bacho kelkum kasaka kero be also ye in yampa.
4: Dona Milo, Miato, Lenieda.
1: Oh, some papa jam. A dear and I owe, a dear and I will come, and a dear sling yankupon, I am a woe.
4: So for me, Gasa, me can't, dear Betty. Me jare ye, na me yem me di akwa hospital saan. Sabi, na me jame na mo jankwa, me di minka binche nimwe. Prekupe, ena waza me kwa ye seji, ni kwa ye me seji. Hey, afe de wia se a ye se kansa. Kansa na ato minsunu mu. Dr. Kra e cha minsunu ni bi o ye seji, no mu cha de ta edisi e ni. No kre na ni daswasa. Eti na wose be yesi me ngoye
1: ba cho ri di na ho di edikan yare be to wo ye funu mo
4: an
1: ama uja wona ya na emoja nko
4: sa
1: ama mo kwaye wo surgery
4: sa
1: eti after surgery no
4: mhm
1: ena doctor na oyo surgery no won so kura no otwa di bi tuwa so e bo modi etuwa e ansa na e chiro meka cho so ya di be
4: me yare na ye cancer
1: when ya cancer okay Na said you moye free mo be se wo hen.
4: Omoye free ma free so e be si me ma ya se ho se me nsuru no na abobo apo.
1: Jesus
4: so wo mu twa free ho. No omode twafo omode foforo twa so.
1: Na omoka chro so anya cancer no. E die ene ma eno moye ma wo.
4: Hmm. So afo om ka se me nko ikimu.
1: Omoka chro se kwe ikimu.
4: Ai. Me so so me tra die. Na to force so your work, cancer center won't cry. And to not be free, man, send an echo. Now, what you mean, send be a me co, no cry me co, ya kimo, no naya, and yasam ketua. Mean someone in me nursing in our bayo to me true grass that is a two. No cranty, one of those
1: misses.
4: No, mommy, no.
1: Hey!
4: No, mommy, no, so for one day, I draw to set the air bow, unsure, son, miss you so. Bebe na unsani na jene na ye titriti. Untime nya unhwe. Na miwia mitime fe saa.
1: Omuya ukimo ni wia.
4: Ah, esofo. Omuya mikimo ni wia. Mitime fe saa na metika num na meba. Na ade kura me na mefigum.
1: Ani na meya adum na ne sofo.
4: Na meya adum na ne sofo hiaye.
1: Na oni nyakopon ni pa hiaye no. Ade ayintasem ni nyane fan so ka kire ho.
4: Sofo ka kire me se. Yare ne yentoma na mewewie ne sanu mpokura wa anka tred o mammy and quantra be some in ye. Now may ye re ya me timmy yan one denka cran. A one who orders massa me a de atre me, no crack. Or bompire, mammy, my ya, mammy, ya,
1: one who drama or kidney cry, and
4: son, at ye me,
1: sir,
4: mammy, me ye test. Yes, I'm catching me, the woman who quack. Me ye call me quiet test, na me kidney no war form, na and also I bear ye a half from Ponessa every. And Timmy Bass off will catch me set, me kidney no pono crack, I say. Nanya mea dear bear one was some. Nyame faso foso edine saka ame. Emma mi kidni o, diye ben yo, kansa o wan wan yo, ni nyi nefri mi moje. Afe bibi ya, be ya muno, kache mi se nyame, si wobe mami kidni muno. No kura soso, mi kwa ye test, ase me nyare kura da. Se mi diya dansi ye, nebe na watri, mi kwa kwa ye test. Dokta numa, kase mi kwa ye kidni test. Me kwaye ye, che se, o se, hey, kidney wa hon, den pa, problem bi e ni ho.
1: Yedi kakato,
4: sa, sa, sa, sa.
1: Unya kansa, onu munduro.
4: Sa, a, ye, mre, no. Sa. Nale,
1: sa, uki. 0244-413106. Asore no edin God's Love Ministry International. Ye wopo kriyasi agrikotes. E nefiyade ye ye ayarisa ame enkrofu. Obio yari biya. Bosumi ya ayye bosumi nkuna ye uremui. Eye ayarisa bosumi. Nyame faye suwasa yari ye biya. Yari ye biya wodinya dote se fuwa ye biya. Oma kuwa kuwa kuwa enkoro. Nyame ya adumuwa anopei. Me bompa ya menipa maku 200. Obia menum ensodi bikwa. Ensure ni bi kwa yari bi ya wo moje mu bi ya unti mu kase mu bi ya ebeko. You just call the name of the sickness or the disease or the affliction ni nina ebeko. Tiaye ubedu pokriasia number ni 0244-413106 0244-413106 0244-413106 Tiaye Ose nina suonwa onipatri nini ebe yedei. Ewa didi atuma kuma so se. Aba taya mutie radio ayasompa 106.5. Mema oba ten biara abone ba etri suwa fodie. Oba ten biara a utie eye programi. Ubo obetri suwa fodie da sponsor eye radio ye preaching. Uba peni wabakain. Ene utie me uba pama uma amima. Una ya abakanya. Afolebon mebesa wo yade ebei ubobi oba ni nti wo no yade sekan eka wo yefuno mema wabo afode ye ade ama oba no ene tieni ye pa obi wa ne ba eba ne bra so so so ware wa ya wade kwa ni ntimi mie mebesa oba afode ni bi mebo number ne me nsape na masori yade ebe eko udin enya ba me fon so e wade ba ye senchene obi bia amane ne wa obi da oso no anopai ma ye nhia 7 o'clock na efie ne pro no e bia mo bia number no 0244-413106 Uba for the be a dear beba aye Isaac Kwejo Dankwa Psalm 127:3 was and crying shrama awufo and Isaiah 54:13 no Bible say na wo manyina abadane awrade asuafo na wo ma asomdwie adoso eti oba tem biara be ma tem biara awbe ba afode webi ama wo ba no awrade ejina so edi the bible mami stella nyami shrawo mami francisca nyami shrawo enkofo amu ba afode no mewia mebo mpae edi ama mo anopai mi free radio so akọ ye nhia wa so de fie o ensi wiye sadi asu kraye menwa den kra bye bye.

0: bɛm no ha ɛma wa ba mu mbu ɛma wa ba mu mbu hello
1: morning
0: o nyame adom In the name of Jesus Christ, ha. Urade akam ni moja ne enye akam wa woso wa Yesu Kristo di ma. Urade nyankopon ka kire Israel fo ebro mo mu Israel mu ne se omunfa ha odwama moja no omunfa nye omapono ano omudan ano na se wo bofo no twema moja ne nti obebo atra wa Yesu Kristo di ma. Kristo moja ne enye akam wa woso e wa Yesu Kristo di ma. Kristo moja ne mbon ho ban a owo biara ya hyehye a owo humbiara echi eninam ehehel by the power of the Holy Ghost sa tu minu ha orin hu orin to ah ewa Yesu dimu ohun a obebo atra by the power of the Holy Ghost you are saved. Hello,
1: hello,
0: hello, hello. Okasa free va
1: mpaibo
0: okay uya mpaibo yabo mpaya ma wa Yesu Kristo di nya yaresa wa Yesu Kristo di mo ah yaresa tumi mbonwura mu wa Yesu Kristo di mo ha tumi na ho nya ni Yesu Kristo efri ha owuo mu no sa ahohom no sa power no sa tumi no onya ni onyi wu fri sa yade no wa Yesu Kristo di mo spiritually amu fri se wewu ha by the power of the Holy Ghost ha nya ni oma ahode mbra wo mo nkwam bra wo mo wa Yesu Kristo di mo ube fredi adanse wa Yesu di mo adominant amen. Memo when you na friend chain. Ya men ne me. Ya mo anyina fra safo rade chain.

Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay